ñëwoon naa fi ne leen Streamside phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside phase 3 yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside phase 4, mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sa kër tey ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanca. Di ci gën a neex mooy 36 mois nga koy fay si jiitali $42,500 rek nga am sa paak. Paaka yaa nga si foo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang, yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bëgg a samp léegi wala da nga bëgg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: minge am si trap behind scamming bini nyuwa parce que nit dina gis ne Gambia fi for example saratu mi nga am halis bi parce que fo dem ni ñangi taw ku yoroma jolen 5 10 dollars 25 50 100 luñu leen mëna jox bes bi dina dem bi nga am ne nit ki saratu kari mëna am témi e juné dollars so buñ ci sé lolu mën nañ la nax yo fenen ndig la ne la liggey mo fi nekka so ñewé di nga am fi nga digga di nga am li nga everything di ko am free of charge fekka ñom li lañ jublu ci suñ la indé nak dinañ la tecc dinañ la yobbu barab bi nga fa ngay taw di saratu ji li nga saratu yépp ñom ñoko jël ñom luñ am pour yow rek moy gis né yow lek nga déwulo gis né naan nga déwulo am nga fi nga dëkk té fi nga dëkk ñom ñoko ñoko ras dañ la fa tecc yow bo démé dafa melni yow biñ yobbu rek pour nga liggéey ñu garder la so wacce ñu indi la tecc la fi nga dëkk lolu daf day happen nit ñi ñi ngi duggal ci affaire saratu ngir gis nañ né saratu amul choono amul ben choono do liggéey dara tok la rek talal sa lo wara tek sa pot wara sa bol lo mëna tek ñu baax ñuy romba rek dila fa rotalal so lolu dafa nek am bir bu nga xamné légui ñi ngi seen na nit ñi di len indi di len forcer pour ñu dem saratu té loi dafa téré lolu nga jël nit ki def lo ko jëf bu nga xamné mu ngi ci am kom kom waye kom kom bi mom jëriño wut ko té mom moy jëf jëf bi waye yo ya ko jëriño so saratu ñu ko force street begging or force begging mi ngi am té yépp ñu ngi nax nit ñi ci naxaté bi duñ la wax loy ñoo def ci waye bo ñëwé bé yex ci fi ci la ñoo ñëw di la forcer parce que ko indi fi xamu fi kenn amu fi ben boka nga jël passeport am bi lepp lu nga xamné mu ngi ko wara communiquer nga jël smartphone am bi baye ko ordinary phone mu nek ak ki nga xamné sax mu nam ku lago la sax ku gumbula wara ku la fañ la mom nak ci sagom warna saratu ndimbal waye dedit yow ya ko forcer diko yobu pour muy dem def jef bobu suko defé mom suko amé nga joko ci su amé jouné dal ci nga joko jaar témir jël jurom ñetti témir yépp moy nga joko 200 jël 800 bi fekk yow mom ngay jëfo pour mëna gis né yow am nga ci sa am am waye mom moy jëf jëf bi so li lénal la li nga xamné nañ ko wara bayé hel amna ñene nga xamné suñ ci néké forcé mo leen ci duggal néko sen sago lañ leen ci dé té kon façon yoy bu ko nit gisé rek jarna mu informatif pour ñu mëna gis né koku reské yu nañ ko ñeneen yu saratu ji pour ñaaka doolé wara ñaaka luñ def a luñ am ñu soxla ndimbal téré wuñ leen waxu ñooñu parce que mbir bi légui rek fo nga léral bo dul won nit ñi dañ dé jaawale affaire yi waye képp ku nga xamné forcé nañ ko pour mu dem saratu ji ak lu mo saratu ji mom du ko ndjeriño keneen moko ndjeriño loi dafa téré lolu wa ma baye Mr Thiam mo
1: tidiane baraka baké waato tata bakale hansayin pour katen denk programme ñu fe dron na fanna do ñanta min jibe la wolketa ñin daner ko wolti gami fo four street baking ne four street baking jibe atay mu coming ka mo forcer ka sambasilo kan ka parendi ko atayanta daner wol kala pour abe fon soto la ñami andaye da wo dan do min ka be fon mi soto la je etel binala wo be tala bulo kono so ni wo fanan jibe atay fana mu ñanta ti ñaw si pa doleti mi yalon ko aka modol soto bawo ke dunda ko la ñami dolu ce que toña yej bawo nga daner wo muta ko mol ñanta ño solale anu ñenta ñoo fanan daane la wo man loi tiñang amanke ku timi alon ko ku jawlom bar ne ajibe min tiñan min keta tiñaro ta kono wala min keta loi tiñaro tiñan ti akono wala mu ka mo parene ka abula silo kan ay daani roke na daani roke ay min be soto je ya be tablo kono ate fen soto la mi alon ko ate fanan ta fam mu na fanna wala le wole ya akendi pour que trafiquer in passing street wolom human trafiquer di because nyanta tiñon lo fananti ya do kundile ay dani roke okay ne dani ro jibe nga mutanu nyami wolom comme dino la fanna la fon mo nyanta ñoo ma koy la de ba say nga je ko mol ya ketul ya ke la do kuleti pour que je ko ka molta min ya ko wolé nyanta dani roke e tol to yana andu ko dadi rol minike e ko fen jama soto jele ko di jamal ka soto je say nga je ko ino dani ro fon say aketa kul ti bialon ko di soto bale bije wala akeni mo kurul fana say fanan dun tanyin ko kono ka je ko e tol fana nyante la soto nyi bundani la fala nyami bawo silo kan nilo daje mose kodo dilandole ka bo birin 5 dollars silo ban 10 dollars 50 dollars 100 dollars ni ngi wol beta ye ka fuñu ga tilo kono wo kata ko di jama so yo